happy new month. One more time, mo kibe pe happy new month. Mama ati baba, daddy ati mommy, brothers and sisters, welcome to your month. The seventh month, the month of perfection, for that matter. Mo ke yin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin te leso mo la gbogbo enu mi le mo ki yin pe happy new month. Eyan yan fe dide nle mo ba yin yo enikan ni kini di osu ti tun bere loni to je oju anu aminiyan pe titi osu yo fi pari wara anu gba kan le ni enikan ni ta lo ndun yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba giti tun ni ilu Ibadan a minimum ki yin pe happy new month. Oh, be se laju eti laju si osu keje o. Ilaji. A ilaji to ku ninu odun ila bere loni. The second half for this year 2026. Nje o la bere odun ina. Gbogbo eyin to je wi pe o ngbo mi, o dabi eni ko go ni first half. Mami kan a lo si second half odun yi. Nibi ti Olorun ti seto. Gbogbo nkan loju loju le fun o ni agbara eni to laye atorun ko to di pe ma bo sori Facebook ko to di pe ma ni ke ma bo ninu service loni to yato ipade aramanda la se laaro yi and then you se ri ni ojo Sunday ka to wonu convention nibo ni eyin omo Olorun wa e ma bo ni bi pepe e ja lo joba le ja lo kunle gege bi mi se mo wi pe ojo meta leyan gbodo ofisi awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati yasimimo ojo elekeji eyi ti e wa da gan to bere pelu osu titun ojo Wednesday bi eleyi eti awon aye gbagbo pe ojo iwubo ni but ninu bibeli a discover ku ni loju anu eyin wo le fe ra anu gba nipa igbagbo o gbagbo pe ninu osu tuntun yi wara anu gba. First impressions always last longer. So gbogbo eyin te ba gbagbo e ma bo e ja lo sibi pepe ojo eleketa ni ojo jimo loyin ti mo si gbagbo pe gbogbo osu yi lo fi so testimony emi awon woli mu da mi loju pe osu yo je osu mo ni gbagbe ninu aye re. Oh e ma bo ninu bi mo fe ipade yo yira die laaro yi ma yi pada enikan ni woli gbogbo osu keje le mo gborin yawo yin jade yo jade loni na yo jade losu yo jade nu convention lagbara eni to laye atorun e ja se bayi ko to di pe ma ni ki yawo mi o gborin tuntun to gbe jade ko to

ipa gbe soke nibo leyin omo olohun wa kin lo gbe wodu wonu osu ilaji osu kin lo gbe owo nu ilaji osu to kain awon eyan ti lo aimoye awon to lo lana nikan awon eyan ti an se ti an so fun mi pe won ti lo won to merin si marun enikan nibo won lo won po ninu egbe ajiwo so ni sa e ma bo ni bi pepe e ja jojo dupe oba to ka oye to ji ori second half odun 2026 anu lo gbe wa debi e je ki yawo mi omo mura le onu ogbon soke laipe

gbogbo eyan ki gbe ni o se Olorun o se Jesu o se emi mimo o se o emi mimo o se o emi mimo ibi aye foju si ona o gba be emi mimo o se o e wa se nkan kan fun mi laaro yi gbogbo eyin baba baba e do bale loni ojo kini osu keje eni baba lai dena penu mo gbe oga gbogbo eyin mama mama e kunle eni Jesu mo gbe oga mo dupe fun emi ati awon omo mi ada ogo pada fun e wa yi ka otun e yi ka osi daddy e dide nle be se se yen a fe ki hallelujah meje ijoba kefa ti gbe ijoba le fun ijoba ile keje a tun wonu osu keje oni ni ojo kini ninu e oba to je ko ri osu pipe osu eleyi ni won pe ni overtaken by favor yiya won le nipa oju ere ki se nipa agbara bayi ase eyan le foju ere eyan fi le leyan ba eyan le fi oju ere to ya won le sa nibo le wa e jajo ki hallelujah meje ke fi sign pe emi ti mo ri ilaji to kan yin odun yi emi na mo ndun ti mo dupe mommy ati daddy e jajo ke we are going to shout that seven hallelujah bo ba wa nbe o le gbe body bo ba fe fun ni gbogbo eyin te gbagbo pe o le fun laarin osu mefa eni kan bi bawo visa re le boss ni owo ticket o si tun jade eyin kan o fun te denu te deri ni second half bi gbogbo awon tin tele mi lo Jerusalem e mo gbaradi inamik wa menasha mo gbo leti mi awon kan yo surprise ti won o ri ninu osu yi won si mo da omi loju lai se pe won kedun inu won dun de be emi oluwa lo so be fun mi so le join wa kan foke ke hallelujah meje osu keje today is 01/07/2026 somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah okogo mefa ogo meje eja se meje ni ati ku mefa ogo meje oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya ah pastor mrs temitayo asi orin re loni asi orin yawo mi loruko baba to ma ti temi mimo akan ni ki won fele yi e fun wa ni towo ka kan fi yen wole ni won gba to je pe le kan lodun lorin mo jade mama o mo fe se nkan kan to yato laare yi

mọ̀ mọ̀ mọ̀ ẹ ti bọ̀ padà gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run sọ pé ẹ bìlà ẹ yago ó dá gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run bi tẹ bá wà mo fẹ́ kẹ mọ̀ mọ̀ lónìí ẹ sì orí ilẹ̀ ẹ sì orí yín bá a ṣe ń bọ̀ ntọ́ọ̀tì náà nìyẹn tó bá ti wẹ̀ tán mọ̀ wulẹ̀ wé nǹkan kan wá ṣọ́ọ̀tì lónìí a sì rí ilẹ̀ wá ni ṣé ẹ rúṣù mẹ́fà tó kù yìí ẹ̀yẹ ẹ̀yẹ lábàáwọ Sunday service níbi tá a ti fọ̀ wá lẹ́sẹ̀ ẹnìkan ni àfọ̀ ẹsẹ̀ wọnú convention ni it's going to be Sunday will be the covenant day of feet washing ojo majemu ese fifo ni a tun ti mu osu mefa o le je meji pere ni feet washing wo waye lodun yi to su kefa laarin osu mefa si keje ese re igbodo de bire ibi to ro ko le de laye ma gbe momo kan si laipe mo nbo alai ni waste akoko nibi te ba wa gbogbo en ti ba nbe waju e so pe ki won obila e je ki nbere si so tele si aye re dadi e dide nbi te ba wa e wa gbe ese kan si waju gba e meje le gbe ese si waju akowe re ohun ti ako ni wi pe olorun si se fun odidi ojo mefa nigba to di ojo keje kin lo se bibeli lo sinmi abo si osu keje ohun ti osu keje tumo si ki se pipe nikan o tumo si isinmi gbogbo eni ti ba n gbo mi laaro yi bo se bi ese kan si waju mo so tele malabada shantoba haladish lati isin lo iru isinmi to loru eyin lati osu keje yi lo bi olorun ba sinmi ni ojo keje mo so tase oya gba isinmi lowo ogun jija in the name of Jesus Christ egbe ese number 2 o di igba keji kandu le ra pade mi to ba di ago mesan laaro yi enikan ni mesan ati ni ago merin ma wa so n ta fi break osu mefa loku o nilo lati tan imole egbe ese siwaju number 2 e gbo nti bibeli so ni bibeli so wipe nigba ti awon omo iberu ti won ba sin ti won seru fun odidi odun mefa nigba to ba di odun keje oluwa ni ki mose o so fun awon israeli ko je ki won lo lofe eyan tin sin gbaabo fun odun mefa to ba di odun keje won ani ko ma lo eyin te ngbo mi o mo ye odun to tin seru mi o mo ye odun ti won tin yan oje mi o mo ye odun to tin sin gba ase jade laaro kutukutu ojo kini ninu osu elekeje odun keje re pe lato ni lo oya jade ku labe iseru loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ bi ese keta si waju egbon ti bibeli so o bibeli wi pe eyi jeriko ka ni igba meje oni nigba to ba di ojo keje eyi le meje ewo majemu yen so 7 ni nkan mo ka bibeli mi yeke mo si ma agbara to nbe nbe bo se yi to gbe ese keta si waju wa yi mo po lori lai yen o kan yi koju sona bomi ogun olobiri po laye re igana ti oje dadi ri o koja igana ti oje mami o koja nitori iku ati ajinde Jesu bi oluwa se nbe ti emi nbe laye mo ni ko ya ni waju e oya oya oya oya oya oya in the name of Jesus Christ pe yo pon mo ju bayi lo to ba di 9 loni ni church ati ni 4 even lori Facebook o dekunle e paraphrase let ti pade mi ala katu aya gbogbo eyin mama gbogbo eyin omo Olorun ipade women convention ki se to be nikan o iro o komba awon obinrin okan mo se facilitator awon ni o si agbeto ewu e ni a jo wa nbe na ni tokun to be eje se bayi bi ese number 4 si waju e gbi ese number 4 si waju Elijah so fun omo leyin e wi pe nigba to tori babe re o ni lo ni igba kini lo wo boya ojo ti fe ro bibeli ni o lo le kini o lo le keji o lo le keta igba to di ele keje bibeli so wipe o ni mo ri owo kan to sipu o ni lati nu okun lowo yen ti ku o Elijah ni lo te lo so fun oba Ahab pe omi de ko tete ma lo leyin ele keje abo si osu keje owo tin di gaga aye re owo ti oje ko wo wa owo ti an gbele aye re mole ti oje ki iyanu okan o mo duro ninu jigbujigbu ase laaro kutukutu loju ese number 4 yen lo ti fo ni igba meje owo yen ko gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe in the name of Jesus e kigbe osu keje mo wa yi
aso tele meje pere won ni so nkan o tele lo se yi olongbo owo ti je ota o ti gbe dan egbe ese number 5 si waju bibeli so nkan kan leyin igba ti elijah to sun le omobirin omokunrin omobirin yen to ku bibeli ni omo re ku ori fifo lo pa lai saja leyin igba to omo yen ku o sare wa ba woli olohun elijah elijah wa tele lo be nigba to debe bibeli ni o sun le ni igba meje o sun le omo yen ni igba meje to ba ka bibeli re bibeli wa so wi pe leyin elekeje omo yen sin jade ni igba meje ekigbe o sun keje mo wayi lati oni lo gbogbo eyin te ba le foke ni igba meje nu

of Jesus Christ. Wa gbo eti mo gbore bo se fo yen a se ti jabo ninu aye in the name of Jesus Christ. Egbe ese number 6 si waju olufe pepe yo pomo ba se ran si de yi ba se mba boy mo nbo e wa gbo nkan o leyin ti namani eran ti namani adete bibeli so wi pe o ti ori re bo odo jordani o ti bo lekini nkan kan osele o ti bo lekeji nkan kan osele igba to pe elekeje bo se ti ara re bo inu odo jordani ni igba keje bibeli ri ara re mo o dabi omo titun ete pare lara re o gbogbo eni ti n gbo mi loni mi o mo ru aisan osun mefa to se mi o mo aisan ti n bo fa ni odun mefa tabi igba mefa o ati bo si osun keje loruko baba to ma ti temi mi mo aisan gbogbo ofa ara re o ya jabo jabo jabo jabo jabo jabo e jabo le in the name of Jesus Christ olufe inu mi o dun ko san re majemu re ko fi side to yin tin jabo yi gbogbo tin de olamu ami ti won ri lara re ti won fi si olore o ti wo osun keje opa re patapata in the name of Jesus e wa gbe ese le keje siwaju wa wa gbe ese siwaju mo ro bo ti travel lo siwaju ati siwaju wa du olori ese yen ohun ti bibeli so di mimo fun wa ni wi pe won kan jesu mori igi lagbelebu oro meje ni jesu olugbala mi so lori igi oro meje ni jesu so lori igi agbelebu oro to so eleyi to jade ni igba keje lenu e so fe gbo ohun ti jesu so ni igba keje ni pe o pari ohun to jabo lenu jesu niyan ha emi na duro gege bi iwoko ti jesu ba ile so ni igba keje osu keje lo wa yi ekun ati damu re ibanuje re wahala re ide re ofara re bi n ba gbo to se ami loruko jesu o pari ogun re ko dake ko dake je ko dake ila ilu aye re ko dake in the name of Jesus Christ e ki gbe ni bi ese keje yen ogun mi pari loni in the name of Jesus gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ogede wewe meje meje la o fi break eyin te wa ni diaspora ele mu meji meji pelu eyin meji meji aside pelu ogede wewe aside pelu ogede wewe meje meje kan du eyo kokan o si wa lowo emi ati iyen lawulo wo sunday ta fe fo gbogbo eyan ni ese eyin meji meji e ri pe gbogbo e bi white bayi ni enikan ni kin o je kilo date e je 7 awi ojo meje la gba ojo ta ba si pari e ni Jesus City a gba woli olohun alaye baba kalejaye intercontinental provincial pastor a gba won lalejo ni Jesus City kan na pelu anointing o meji meji ti emi oluwa ni fun yin ma fun yin ni number teyin yo mo focus si boya loni tabi ni ola ma bere si gba oko gbugbe yin te wa nibi to jina tin tin gbe so ji dodo yin e mo send e a pade ni 77 ni Jesus City kin to so nkan kan die e je nfenu so bayi wi pe aside ore majemu loni enikan ni yes lagbara olohun laarin oni si ojo meje ni mama so ore majemu bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu asiri ti wa re o mama iwo na le dan wo iwo na le join wa losu yi asese bere bi igba todun mi sese bere ni osu mefa to kan odun ja won ti o fi o da lara o ni bo le tin gbon mi ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ore majemu bere lati 2000 awon mi san 5 o le san 7 o le san bo bo si se se mo se ta won mo re asiri ni ma fun yin ni account number ni se fun gbogbo awon ti won fe kokko se ti won oni loju anu iwo to ba se ti e loni ru ebo anu ti e loni iru bo anu ati ore majemu gbogbo to ba wo ni odenwu loni sa tabi wo to ba fe san ida mewa e lo account number yi account number church na ni akojopo awon ore majemu ila wa bi nse gbogbo ta nse lori radio 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90
47 Comfort Life Mission International na ni o gbe jade First Bank ni yen account number church ni mejeji ki se temi o gbogbo le bi mo se ndun yi be ninu mi ndun e mu candle e yo kan pelu ogede wewe meje meje ati eyin meji pepe yo pomo e ma weri te ba nbo don't use your don't cover mo cover mo lo scarf mo lo bere mo lo nkankan awon okun ewule cover nkankan tele ha interface de convention re o ba se mu bayi oh my na so pahala da hasha o akobu okele kira won be ru ebo majemu re